takelmeyum naresna kudol yani subada ratan kumar loitung bangi meyek ta sakli ngamna roidraibu kauthopa

0: lak sagay dagilak na rabasu nga sidi te khaw lay pa kining thaurel raje sorgi rani oi minnare rani kamlabari bu karigi khangdani ai khoi e amatagi itilinaugum nung si chanana laimina si koi jemsi
1: adudi nga sidi ai nanang bu changeng nga mataw butare
0: karamba changeng
1: karigum banang na. May tay laypak ki sana i asheng boy rabadi na khoy gi nat gi jagoy isay masuta na khangpham toy
0: SMC
1: yengo ning thau gi lam koi khongsa asida loi na rakliba ayai ba thin ba singa sina ahom miam singi bihu jagoy gi punglon yai gan kan tha sida nang na nang gi may tay laypak ki jagoy hap tuna sa bangam labadi ning thaurel gi taloi singi manungda nungai na san ba yagan
0: SMC
1: natrabadi rani singi marakta ishinga thaug oinagani
0: SMC ai dinanauni angangi matam soi jari te khau konungi satna kanglon su isem khoina tambiyo bihu jagoi gi phajaba uzare khuthek pi badi hai jadri
1: bihu jagoi natte
0: SMC
1: bihu gi tanthada nangi kanglukki jagoi ayai basing athin basing bihu jagoi gi tantha yai khalo kamlawari gi khuthekta mamit thakhan ge

Tahan jadi ba isi isi, telangga mamai film madagi. Lo na cik na hai na sehoba, Ranbir thau na amadi pusparani ke punba khonjal da, Ajit ning thau jana sering ba amadi, oke na makcham na serang ba isi ni.

Lairang Singsu maning tamna phugai ne satkairi ba Chekla Singsu khongli ba masidani aina khamban chari ba kalak chari ba ngau chari ba thamoina chak chari ba wakhalna pamu bana hakini malang basu ngau ri ba khoimu Singsu pairise Lairang lainamda ngau ri ba natrane nungshiru ba ki khambali bani natra nungshiru ba ki ni kalak chari ba sisu chumdabrani masibu Manglanda fungba ngamdaba wahay ado hayro nga si di chanaba napachik na tamlo na hakinabaw. Nung siwa khalkhali ngay kaore taibang pumbasu ngaw jari se thamoy na chak jari se wakhal na pamuba na hakini pamuba na haktabuni. Kudol tamjari korong nganba wan film asidagi. Eki yang goy amadi pusparani yapunba konjalda Ojit babu ning thawzam da sayrengba amadi Eki yang goy masamak na sayrang baisay.

8-8 sangiring amat di mapang na sepa anal lai soli sai tahan jaki bagalun na jinglon gi sairol matang sida lo sinjari Akashvani Imphal hauzik mar pai te amadi thado gi thoram matang matang tabirasi.

Tongam go se meti ne sepa kunung isai makata na sendok segani ngasin midang pungmapan min taramanga. Pungmapan makai zentra sangit ki kudol da tamzari. P.T. Rajan Mishra amadi Sajan Mishra na sepa kaya. Tabi ning masina SMS amadi Forska ki kudang da kanbirakpa Manipur film isai sing kudol tamzagani na midang pung tara. Hayang gimsa kaisa namit Julai ki kunitoy ing lising ini kuntaruk. Ingel gini panipan ba sakatalesim sama punifunifan ayo kipung mga makaita ba matamda akaswani infalgi kang lasinal gitarom sing santok pa husakani santok sa riba medium at meter sa humni fudas mi ama kilohar sa nipan marifunito ay hay ayo kipung mga minikontratare yakarul gitarom da tamzari ahan ba da laistram lebak masagi pinayakarul anisu ba da Anji Cultural Academy ki saisak pa saisak pa saisak pa saisak pa imaliba po saita zabe isay. Ahum suba, marisuba, amasung mga suba da, kurbani sa uduri mayum, lemma po pambizoy sing amadi sorokaybam, romita divina saisak pa raisul isay, matang matang oina.

Pongtaro minitara la usunugi wafam. Pongtaro minitara mga soyam tombizanu na sakpa maite isay. Tahan zagani. Lalit kala sanggam gi saysakpa saysak pishing na sakpa matam isay ahum. Amadi tungan-tungan ba saysakpa saysak pishing dagi manipuri matam isay sing matang-matang inalantaw zagani. Hayang iyo pongtaro makay. Ayo pongtare konzal naso. Hayang gi konzal naso ngi taramda tamzari. My part level me. Umoro tabada my part level me. Toksom kirani unaduna, warisaba. Unabiriba, irimbam as it marmite. Tarum putopi, nontumbam roma. Pongtare min inifu. Quantosam tampak lima divinisakuno, tanzagani. My slam devian singa kongba. Tarsianai, tanzagani pongtare min yankimanga. Tongan tongambam and a perfume syndicular quasaba. Film session. Kudotam Jagani, Pung Nipan, Minifu. Pung Mapan, Tongan Tongan Ba, such a bus, fishing the game, Maniprimatam Ishishing, Matamato in a Lanto Sagani. Pung Mapan Makai, Naiko, Takisi Tamzari. Sinam, Nanabishing Amadi, Lystrum, Tombisana de Bigi, Naitung Conzil the Sakma, Maniprimatam Ishishing, Matamato in a Sando Sagani, Pung Tara. NCR tiketing mga alunin na sandok sa batawarang umang lantaw sa gani naming bumato minit tala sa pamatamta. Manipur film isaysing makata na kudotam sa gani naming bumato minit nifu sa pamatamta. Matang asida, nga sigilim hori ba amadihayang itamzari batawarang sing samlan maning sing sabuloy sari. Akas ba ni infa, hausik tabi na si, tongan-tongan ba manipur film sing digilaw ko sa ba film isay. Ahan boy na, lakos ribe film si sa inahay ribe film madu dagini. Huidrong posperani ki konzel ta, dalong gurumim na sayang ba, dipsinam na sayang ba isini kudodam sari.

0: sidi, thui bi aigi pungning se unthok da nungon kre. Pagla ba loktak imai rom dagi humlakli ba, lidi isit pa malang bana, aigi sada yai bada, aigi wakhal la sida. Nungsi ba magi saktam tabu uning do na lairi. Masibu karigino haiwani ta sana koi bo. As, ta sana koi bo si amutanga handi ko.
1: Ay naman lina lai sidi.
0: Masibu karigino haiwani ta sana.
1: Ay ting duri ni tori sida.
2: I was a little bit of a drama group.
0: ngasi yam thingi kai dawrage
1: as khangre da thadoi thabak mayam sina muktoi ba kitangan la ke dawse tangam da ba tawris
0: oh
1: asum da su angang mayam class lor ma lai ni tawris
0: e kari class lor mi no ta khom ba angang gi private tuition ga taw bro haisa
1: tan chare da na hai ho rage natya da ai gi su theater group am lai
0: oh
1: adu gi artisting du ga sum acting class kara lawram banida
0: is ta khombagi theater group amalai haibadi ai hana khangde na
1: chumi chumi ai no onda mamang da opo haigidri lai amalai
0: o o
1: yam no kuibaga dinatri da nauna semgat pani
0: o o
1: adubo handakti granek phangbaga artisting su magi magi sel kharga di phangjaba yarani pirani
0: ya
1: adugi ai kanna seli
0: o
1: aduna ne somda ai mayam ria sel to baga patam sana hi lak pungam da da tor se
0: is adudi yam phabo wa ni kaino adu ta khomba isagi group line line kai gino sida drama ya wa mu lai sina
1: eh adu gi budi sum experience tan bla puni da
0: oh
1: ngai khone thado ai kanam ta hangine
0: hangune
1: na koi di theater group se yorop pa kayam kuira hai di akoi wa zaning them gi drama group se yorop pa kayam kuira ge
0: Sahi manga mukti phare ta khomba
1: sahi manga
0: aduti
1: kuire
0: kuiram ne
1: aduti nga ko nangi thagi salary ga di kaya phangi ha drama yo wika phangi
0: as phangde ta khomba
1: koi no
0: jagi sel laite paisa pai de haidana pi da baso dum jawi mamangi drama nupi lan gi matang da ma utki bodo aduda nupi ati singi di lupa songa songa yen kie ba ko
1: songa ta
0: adusu nupa artist ka de amat pi ba janatte da ta khom ba
1: askari no ni ai na khallu ri ma yam si ga sumai sum tor ga di ka yam ku le ya duino
0: adu bu di chom mi
1: tung gi su career ma sen da bi adam ni natra
0: ma ne
1: ha yeng ga di ga di am tung no lak ser ro da mon
0: I
1: sahi manga ka thu ra ga su ma no hon ra ga na khoi na sen amat na phang na drama ta wi si bo as Noi kita makan day wah dah bungam dia tak?
0: Ado tak kumba? Hauzi bu kai dok sih apa noba? He na pagi dah bulai tadi, aisyu kara yau giba. Kari kari no tanah mina sih apa ni tak kumba?
1: Sih na tanah sih. Sih sih. Nanti mui bu sih ngadi naya. Sih ibu haiji.
0: Haiyo betak kumba.
1: Nang sih. Artist man.
0: Mana?
1: Ado su, lay sabi sih kontras surabi.
0: Sih kontras surabi ni.
1: Aduga aina pakan. Sih kontras red suraba. Artist, ayeh theater group ki grand mana tanari bodoh, aduh pangna punu hona mineral se.
0: Ya, ye tak kumpa hona mineral se ayba.
1: Madu nebo pangadi, langna theater dugi, acau watau dana pugaloina na. Ayeh drama group tu gini langna heroini matang matang adum kumo.
0: Ayna heroini kumdo iba. Ya, ye tak kumpa ya ye.
1: Aduh kis matang ta. Yo grandu hek pangbaga, langgi thagi, kayano langna pamba lising lising lising. Kayano lauro. Adu boleh di sales itu apa? Kalau asun wah ini tahu apa? Yari itu na?
0: Yari tak kumpul yari.
1: Tersenyum ni bu yari di lau. Sasi lau. Orang tiem teruk tinggi tu tung ilo ni nang gua.
0: Yari
1: lau lau sasi lau lau lau sasi lau.
0: Hoi tak kumpul.

0: lai kai ki akoi inie hoi itei mo hoi mai am sing lak pidana matam cha na cha na lim pirak pase ma sita mo hen ngai belai tre ta sing mai ngai ra hijeri sini ko handak ta lag dori yau sang sita dine ai gi theater sina drama ma di soi dan angang sing sita ai tambi ga dori bani yohon ga dori bani ai bia ma thambale ya noi si yau ra bra
1: eh
0: lo ngai ra sini be ma sidi
1: angang sing se su na be ngai na badane khara thing do khre tawri se
0: eh ya re ke su kai de photo kap tri ye ke su kala no ma la ngang se la so ma as ma masak oi na phajari ne sidi ha moi rang thubi bu mali ne heroin loi kumba yaduri ko nang na pure nangang jing se
2: adome da akui bu hai ga dra
0: e kari gi hai ta ni hai na ba takpi gi duni tambi ga duri ni ne isa za lo se phak chi da ne se phom phom
2: ho yo ja
0: la la phom phom
1: la la e ka khla sla
3: angang me yam su loi ni yau re ta chi dia thamba le nak su yau re ro
1: ho ye na ma ngasi de angang sing se tuition ga loin chuti tha do ga pulak hek ta pura la aban
3: phare phare mi law na ga da ba loi ro ta mo ha loi su ra bra ba
0: se pulam na mi kun mu su ra ga loi re da yamani re photo go do ju mi pha ja na yam ma le ni has han lek ti yi project success ma yam puna mak ngasi di ma yam gi achin mak nga ha to su kai thok pi rak ta na ai bu nung si bi da na ai gi theater group si bu nung si bi da na leng bi rak li ba ma yam puna mak yam nuai ja gre ai tha ga do phong dok seri se ma yam ne sa glass am thak mi na ra ga nuai nuai ba wari wa tai nga sa na mi na ra ga photo amani ka ka pa lo re da a kashi thoi dok pa ru ba na ti ai tha do lao ne na bu sa ga do hei ro ne nang bo
3: a do ngai khu ta ma
0: kai kai do re gi
3: sa do za la ga pun na thak pa na phatro
0: hoi ni wo sa di yo ro tri ne ko chalo ai phone nom ta lo chalo wo sa da phone do so
3: ai nang a sai de ge ani lak shu ra ba ne tau ri se pai rak ti hai ba ta mo nang
0: bo pai rak ti ye e a do di ne phone do pi ro se ai da tau Oza, lei pak so. Hai. Pai di ni si jo. As, kai do yao ro zang na tou ji bo. As, pai di ni tou ji bo si bo. Hey, lao. Kai no, ma si oza jin phone pai di si bo. As, project se ma ngang du na hai ba da di. Hai nga da tha ki ge da ba ni. Nga si se mo lo si la ga. Adu na photo do nga si ka tr di matam lai tri na hai rai ba ni mi nga rang do
3: adu di kamai tong du
0: ta sa ji na mo som na mo lak tri ji bo ai project si bo handak som soi tor ba tor ji bo e tha do ai pan tha den lai ba ma tam na tri ai lai ba tri e se se anga ma yam se biscuit kai do ye la ga ne sa tak ki ta ba yu tai sa dan tan lai mo ai wa sa do mai um do ina sa la ka ko ru ra ge ai sai ka na mon ba te pa ji mo ta ai mo do ra sai ka na ni thol ni na khal ru ga ibu masi o ja ji mu lak ta dul mo to sar kan la hello idori ba tawri jai as ai cha ta bhaya di o ja lo da bhaya da ne
1: ta khum ba karum thuk pi dui no
0: bi ma
1: kap ni hai ba du bu kap na ba taw ra se anga nga apik pa su ya ba ni na yam theng ba du no ngai roi ba
0: ai bi ma kap pa dam ni kap pa dam ni ai o ja do ai thong an ji yau chali e ye a da ai ne ma do hai pi ok pa thuk pi ru dra ga di ngai roi to bu ni ai o ja am to pi ru ge thong an da ak pham na wari go dai charam go ko ai ai ai 我咋不如个拉给

Akas Bani Imphal ngasi yum sa kasi na mid ingin ginipan ni panba sa kandalisim ka sa mapan ni Funipan July gitang kunitoy ing lisingan ni kun gitaro hawjiyo kipong mga makaita kipagaloy na ngasi gi kangla channel gi ahan ba thorong paring sandok pa hawjari thorong sandok sari ba medium wave meter song ni kudas mikama kilohertz janipan marifunitoy tabiri basing bu taram na uksari.